Reba ye sa unyanga kenya atia roma yanengolongo ontari kini ito mono isiro la pali ya udolari lo angalifu nero otikita mwile haselega jitu mitarisha rasidega tokula ito mono mari ya marimaisho ngurukio lo monta kuna sa yanga kenya kaji Derek Mpohoya na News Guru. Ure tolo mon legin jengiro shi ne jolo monin cherem.

0: kabisa na jeri mbara kuna saigira na kabudu kwa laini ngonde nari shara sumwa na yamalika ndi ora tomono laini ngonde kure roye tena olong. Good morning kede yanka kenyenu
1: sida yanka kenyuling kima yana
0: ashe
1: kushivu yo yankai
0: yes ay
1: nuri yanka kenyana mayana
0: yes
1: nkijawa yake lakini geria sana bugu yankolo nkidogo nengastena irujuruj ay jura rake funny weather
0: funny kekina kali mwajo kere nuna jo mayinas kake kati ni yanko yuri
1: ibai
0: kiti yungurika kwa jishu masani mianyongo shoke nyo na yara nakaki kendo sida dili ajo ki kiti yungu na gira ya yir
1: kabisa
0: ara mianyongo yungu shoke na yara yyo ni kiti yage ni nye
1: yani
0: pemi nji na awo siligi mama na yamari jene jime yari bayan da niko jindala nda sara yuwa homen da anga omonu nana wataka nyengire karta siyongu nendo na nuko ila jindu mo siligi
1: ibai
0: ashimu manu do mera nda niko nji nwa yengi mani

0: Ken rora na ketu kanyino kanyino tu na kanyira laita
1: mayona lo
2: wallahi
1: wone
2: mama ngishara na rushidi
1: aya
2: amu bwana sibeli ntina rejo Francis enormishanari lesisis
1: orinina nene nene kenya
2: iri missionary lesisis kyara hera ore elahi lagnagrali yo jala sangola naro Nenye wa here na sibidali. Ora nara wagagradi yo dia munya na idara gaya o gaundi am le missionary ha gori.
1: Yes.
2: Na ge ne la la ba ne ri. Na o me no le le ngusi bidali. Ora la rangi le lindi amore na lindi na. Ora lindi na ga re hera ga ni tondu maro na lo nam.
1: Yes.
2: Ora la rangi le lindi. Na re hera ga na ba ga ro ne glo le le buye moru lori ka.
1: Na pagara ru ya apa pishu jero
2: ni beji ngolele nguntishu
1: isu dia nero
2: wage nembra ni gino role lengu
1: gino
2: ro ko losile admin ai banak la account
1: o nji gero ki
2: ara ra ola e banak la account
1: ki
2: ara lelo
1: Kage
2: kama endelear bari baraka sibitali
1: oh
2: baba yangu meri pi meri ore nya marmar bamurmar bo hiyo zuwo ole iri miri mi amu eri ole iri miri mi sibirali asirgali ne di ka gara hera ga ga di ere hera ga di ole le mbungi shuna sibirali mi gara ro iyo ga ndo na jeno le le mbu ta na go ba ga nye meru
1: yes
2: mi gara ga bisa na gwa ne ga he ne limu ne sibara de sa ora isla ka u jama yeu ne na sira mo e ne ga he ne sala de ni wa yo me di go gara ali mu na rogidi ere de ga wa long ama mure ne la nga ni de ni mi ara nya di hara ni le bi nga ina je go ndo ga ru go gina ana na ma i go ya je gi
1: mi
2: ga ma ge ne yo ali ya go ro ge ne bi lo bu asa gi yo amu yo na ra ba na ri ga lo ri
1: e se ba
2: e
1: so le mama ngisha
0: Ibu ranya clarify to bragi.
3: Clarification.
0: Na kiyo laju wale nasibitali na nore misheni.
3: Nganiaba na
0: misheni. Ile yonye le si i. Si kiyo laju wa misheni lelo. Kiyo laju mama na kaya minishia na mama mu il ambassador mama. Mama ngishia. Nya na sarwani nyangusi. Na ambassador.
3: Nya wele musibat.
0: Ye. Na be ke yani mirebe mm-hmm. Yadengu wekira alimu.
3: Na gebi.
1: Mayan.
4: Alai,
1: woi,
4: semua leng,
1: semua di.
4: Arah nama leng nama raya nazar lengwa. Ada lagu naru nengah.
1: Yes.
4: Leng nama lagu lengi, oleh lengga oh. Oleh orang jemun orang jana bulari. Marah nabo ni jangor. Marah nabo nama garu menunggu orang orang ni, mai mai, ada jolo ni ni jua jauh dari langai.
1: Yes.
4: Alanya sangka ima yila na wabang na nagura ngeri.
1: Ka murena.
4: Okina je Portland.
1: Oh Portland ndi.
4: Eh.
1: Erandi Amerika Portland.
4: Eh.
1: Ambara ngara raek.
4: Oh, ama yiye ni kwa no.
1: Enne ori liru na manga ninja kai nege denye.
4: Ya te farade. Ore na hobi kwa gara gara ni jole le ngurin ke la fandu wa mbe ya mwezi pon station na ba me gura bitu magwa we dangai pon station Ne ya gara yo de le na jole le ngu Gara de sendra de ne wei Ne gara primary Ne gara nine level de bare para ni la kaundi Me bonuno ni nye to ama je yela jore ne ni gara bare para le la kaundi
1: Yiba ga jero ora ngamwa langa ne ora ngane ga se bari bara.
4: Eri har bari bara.
1: Ho.
4: Nago. Eri ni jo kama ma ji du kura ke ni ki ni leng ne go me me ngodi o leng. Nago. Ele te nya na go rola mo gra le na sra ni o leng a mu ara ba hare. Eis go na ina na ra wore we ni ki ni so di. Ai, e ni nyofu se ni. Nago.
1: Yes.
4: Kwa wakini nye yungu jaya nikiro dwa nilewei na jina kaundi Naya sana jire jenga ye aisha wabasari Kwa lori le nye jino jiru nilele mku
1: Ye amuna wana asi nye mwa lori le nye
4: Ibra hara yotilo jiru nyandaru nyer maatai Anda amuga manye nilewei narana Merda.

0: nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaje inegea marwa menyinta ya maraba wangu nta maraba ligirarna
1: engudi oramati.
2: Kabisa leje ni mbara kona sa yake na kabudu kwa laini kuna sasira na imala kanywa raja Tomon.
3: Yes.
2: Risha ni kija.
3: Ni ngudi oramati.
2: Nalo leje mbunge ngudi. Ni mbunge sosian
3: kanywa. Ai ai ai. Ero tunga yala yu na oshi
2: sa. Kanywa anga jira anu.
3: Ha?
2: Ye, toli mubu.
3: Hmm?
2: Toli mubu.
3: Menya duen ni amu.
2: Ha? Toli mubu ya ego oshi ya kwa nini.
3: Mara nga saru mlesi.
2: Mana mbunge sosian. Wale kepele. Wale kustetu. Mala raja. Duma ndo mbunge nanga jaga. Ushina alishore Tomono. Mwe mwe nanya zari kibera amu elegi unoki
3: lazima bewe shulungana
2: amuru kuma nyendo ndo ramu haje na asina ado bala na mama na babo na gaba na trend tole amola gara ngaita ananga ngaita moti nana ndo moti wakaja
3: ari
2: nanga sana ndendeli nanga sana ndendeli bari ya nande ndo naji eseli lenga nanang
3: kajo ora nyendo kina irasa
2: alafu nebe kibada narasa ji media Nfar ke yu kayo moti dinim pejo ndundululululu ngoriyo ne gelle na moti ga jado dumu
3: ari
2: fenya lenya war na ngumo ba ewo na shudia ya kona na ngata konare
3: ne musho
2: malwa na gente nya na anga ina mata angiri ko ya doy na age pada na gene na ba nya se pada no le nyago munga da sir gibiria ka ge miar shor gibire maya na lo
4: wallahi
2: oye
4: Ara
2: gora ara isma ya radio. Epi,
4: karibu.
2: Ajo
4: Ya
2: la bejengi lokola baina emrola benyare aradu ala yelenya emra sentira la yelenya ar bejia e borokia ya marasa nangai kai reborokia
3: ngitoke
2: emuru ya
3: kifaa gebe ushimbaya sana
2: kara yeboroki ngitoke la emuru le don laira jol tuk ar aranyena na mosa na rasa nangai nyebe riyo la yelenya Rani lo yawo.
3: Mingo yidwar mari merara lembenye.
2: Amana lawo tasa na yujuba lawo la kaisi ni amora dabe wo shede pebo diada dinye. Ni yidwa ja sare ngiyo. Hazara. Hari glorgos. Hai ponya. Karo na idi na ponye. Ye na no lewe ki musima na mede manyo. Na jama shudo yi. Ai banya roi. Na wo shongo benne. Ai medalita. Ari jana gajo. Dalda roi. Ore nyoko na ngonyo. Ore nyana nyo. Enyere ndi yangage. Amai ora. Endo shayadu na mama.
5: Toto na ito vila.
2: Endo ya kabisa.
0: Amu. Narake
2: nyo.
3: Narake
0: ngudi. Narake ngudi.
1: Engudi. Oramati. Ininingo engiteshini no MIN FM. Te Media Max Waves. Downloada ina app tata. Pitumanoto engiteshini no MIN. Onkibili nenyanak. Sidan nigenteshiba. Nito bire nkolongino. Inage app nitume yuok tengwezoi ormutandao. Keji Media Max Waves. Itumina app Play Store. Arasho App Store. Ndownloada rata. Pitumi yuok tepo kiwejiniti. More sauti. More you.

0: haydi bara nebo tigi dole sere digi gene weki ajo nasna mun non nyanjandala jo e grado yewu jo jare ko nasay eh o nyamara gota ga dogo bol non ni ko rasardo e na masira mar la digi ne jo pu
1: ayeye mbio ro wir re ro pi
0: mayan
2: kolaji
0: oye
2: oye
0: so babi
2: hey matiara
1: eo
2: oba
1: iba
2: ngana injo yang karo la jangka ina rai jawal la ke angka si ide bai
0: injo na do i
2: hello serian
0: kabisa
2: halo
1: yes
2: e seriani
0: epi
2: e
0: bai
2: e ti besi ngana lengi jangka gala iro yolo yo jito roni
0: yes
2: adi na na odarongai Agora na arena hoje, Emberbul.
0: Oh, já, tudo bem, vai Emberbul de dia.
2: Agora tá caindo dor.
0: Oh.
2: Agora vim morrer de ganas, vai.
0: Achei.
2: Que vai?
0: Que é? And não vai rojo.
2: Pois, agora tá caindo dor, não vai ganhar dor, deu uma mentira assim.
0: Surampa ya kamara mamena. Iya. Eje nya ka yoro roni.
1: Jiro roni.
0: Eje wala ka jisra mpaya.
1: Enkana na rungo koyi. Hai.
0: Ke ara
1: ni
0: njolo ngana enkana
1: na
0: rono ke. Ngolo ai shona ndo ngana ngolo ngana usra. Oh. Kamana.
1: Ni nyara ke duenye.
0: Ai. Ni mi ke ara de ninye. Jaga sura mpaya jo we.
1: Ya mo ka nyo ni glass.
0: Ne itepi edwa jo mo nana ba de. Na dogan nimbana nya ke wuri ga ni ko ayek
1: e bai baga ni nyora
0: baga na jo nya ba be mundu ga rolona besho ah chauri yao
1: chani kubali aishe
0: la dana mara ba idu ya lini ngonda kana ke ner sera mara ba ke ni woyi tengolo ngi durara ni ji yo kashe ashe ashe tengala ga lini ngonda ne bo yo
1: kabisa
0: tangu du tangu ba jumatatu
1: e bai
0: jumaine
1: jumatano
0: jumatano
1: alhamisi
0: alhamisi
1: ijumaa
0: mpaka duara juma yes dik jere ma yadan ka yolen tan kala enjo yogo sim tare ne bo yo kire ci bare ne bo kin tan ra ne bo ni bo sia o taro te ne bo ni ko na di ye dar sha na ga gele tabo dar sha ne ndo da bu na je ne nyo e ne le le ro e ta da mo sa yo me la ba gina weekend ngol ko hin gra matisho kin du gumbara ko
1: kabisa
0: kin da sa yo sha ba ni ngin tas ne nda na da gra ba u e ma re na re ni kabisa da ngara ke ne nyo na sha na yo ro yi ne le no be mo yo na ja ardu bore ndi jasho linga jona karna yo la shilengire
1: na jina no masiata
0: kibana no yeta kolo ga jumatatu
1: jumatatu kai geri lungana la ini lenja kolo li rumora ise
0: ni raba ki jumamosi
1: kabisa
0: asia saine kama kawaida
1: mpaka sana
0: mpaka saine jona jona shilengi majana kai no weekend
1: na maya

0: Hirai yang kau boni, hirai yang kau boni. Yang kolong naga Friday, nado lajo lagi ni orang rumah noile. Ninja naga ongur, beos naga sa naudo endama. Niki di naga round terduga jatuh naga lelera Maya FM. Niki ada mbak aku mukoleng, iyo laje weron mbak aku mukoleng duga na lazima naga tu zungumzi, lazima beke der. Kaya orang naga ya nija, ngas naga ikonji kidogo, kengamusi esimu yare uniare. Egi granasi ya ningajoka amuru egi radumeo Maya FM doko na sayenda makanga ilo le greya ajoki nage ingia zo mendani kigrei ya mariki granga roldama nage hitiadwa ingresheni ya Maya FM mkolonga Friday vibes ne mayulu kama ushi ronka ulele kanyushi ya si Friday gra weekend abau kigranage apu dogoya kake ore nari shatola iningo nitoshi ya simu toli kiki ajoka jaina muruwa niti ka amuru egi radumeo Maya FM doko na sayenda ma mambo yuko aje na murua niti keli enchan keja ina murua na ngai lole grai ya jogi nage azame ndani aingie ndani nage grade ya mariki granga roldama nikider omira show sa tomon wari ende patero nage engolong ya Friday Maya FM hello
1: hello menege
0: we
1: aje
0: po sana
1: kira wala na gidi gele gwanu
0: ehe
1: aria na muwe ndimo na rafula
0: ehe keja na rosura
1: ndimo na rafula ya ngala na hao
0: ide jo ingimba
1: Ndiyo ngaribe?
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Ehe, ndi jungona adogu ni?
1: Ayyana mara wakilele kuzenu?
0: Ehe.
1: Mara wakilele kuzenu?
0: Ho.
1: Ayyana mara wakilele kuzenu?
0: Ehe.
1: Armasa wakilele na rafira na adogu, maria mara wakilele.
0: Asho leng, roro kiri masa ili anarosura?
1: Asho leng, nana nangyia nge, anda guayu.
0: Ya.
1: Anda guayu kira nguye gimpa.
0: Asho leng, ngimpa yung kururu sindiyo?
1: Ngimpa jiji.
0: Ok, asho leng. Ashe ingimba na rosura ingimba wow kigrana ga dia mari pole pole geje na murua na ge yeniti koredo iltongana ga ge lidialo e mosiro muko abi watu wa mosiro Mayan FM hello Mayan hello
2: Mayan FM hello
0: kadumiro wey
3: wa
0: subo leng Shama duko ya? Ngiroro gino na yege ninye ya ta. Mayan FM, hello?
2: Na Mayan FM.
0: Mayan ni na?
2: Iske.
0: Wee.
2: Yaje.
0: Puwa sana?
2: Mwana yika fanyi de mbuye lamba lagay.
0: Hehe, geja lamba lagay.
2: Isida yuwe lembe repetition elamali.
0: Hehe.
2: Atene wa ingiza wa.
0: Hehe.
2: Mwana fali ya bagena bari.
0: Ho.
2: Izia.
0: Mhm.
2: Ama siyuma.
0: Mhm.
2: Ama nganoi.
0: Ho.
2: Rungana
0: po vile
2: nambala
0: ade muria mariaske. Asholeng.
2: Eh
0: bwana.
2: Salimia
0: watu huko bwana. Mayan FM hello.
4: Na Mayan.
0: Mayan ina.
4: Oleng.
0: Suboleng.
4: Na nende amasiru megolik na ngwarombo.
0: Teleko. Ehe geja rombo.
4: Tina ero rombo.
0: Mhm.
4: Nare nyamaling gratia.
0: Ehe.
4: Airo ya malo.
0: Mhm.
4: Na borre gwenija.
0: Ehe.
4: Iba, ega, jaga red, jaga nama kita si darang karambo.
0: Mhm.
4: Eh?
0: Di jungan adu aku ni.
4: Ada jungan dengan Afteli.
0: Ehe.
4: Dia nala nama raba.
0: Ehe.
4: Ada jungan Dennis Lanto.
0: Ehe.
4: Ajogi, yang ada nama si day.
0: Asholing.
4: Yo.
0: Kalau kerma saya lerombo. Mayan, hello. Mayan FM. Hello, Mayan.
5: Hello Mayan.
0: Mayan FM na.
5: Mambo.
0: Poa sana.
5: Poa

0: Mm-hmm. Now distraction ashaw breakthrough. Mm-hmm. It's not a long term thing. Name ndogi na shirunu yu, amendogi ya dharura. Kiro dona ile lorunganak ajere Yesu majinere ni za wala za haraka idea. Ni dala jarare zanga yi omerodo go nguruma de ngopo kin. Nurumi mafanikio. Na oge yusi nyolungani poge kara idea ngoloro, idea twenche pai. Tayo lo wala wala ran intagi gaon. Tayo lo wala ran intagi lorunganak. Kiro pasa ila larigoni. Enye nera lorunganak nigimboti. You must have a good idea. Lazima biara ya walata sidai peme bara rolosho peme gila ganisa peme gila mari peme dava shangangino peme nyalera marare kiro dolo wana kwa ita uto walata torono ni ruwe yonko pi ni ruwe yon mari nela gini nyagia atushukuru mari ye nyagia wakoa kiro dolo wanga ngiti nara nyilo wana kite renga nebo kushida wana mtu ritea kwa lwani time aifikiria ne wabwa neta waga idea ne Neza ushida. Aya, wale number ja 6.
1: 5.
0: Number 5, renew your mind. Romans 12:2. Mbaga venta ngeju nda mnotu. I delete na natogini to rock. Niki mitu kitu itume wala rasida niri yore marili no. Nta wata ginyalagi, hata kita moroki. Hata ginyalagi, nta udoi, delete. Nta hito altau, nta hito nda mnotu. Tanga main nda mnotu ngejugo. Na nakataki impangwe yata wala rasida inare tangangi no. Niri tingkera. Nere de siyai, nere de biyashara. Pemi laka ajo aigen biyashara, amego pressure, ame idea sida ina. Amunere sil, yara nyalo inu bela kisi. Ninge, it's not a good idea. Mea wala rasida ina. Aya, Romans. Na, ore ziyanga isilu. Minde mairangu ya wala ra, amore wala tumea permanent. Na umbaga biyolo, amea nira walone idea, permanent ndogi temporary. Ure walat. Sawa, ebuti sawa maine.
1: Nejo, embe nturubarare mbe na kop kage embele genyara, enche irange jukintai, inda munori pe iru murumu aira dede yeye unorengkai, romba na seba nanga munoyu na bayaro.
0: Yes, aitange jukinda munoto. Ure wanele, etilo wanoe kwa mate, meure nye raidia na lorio dogaya. Mera na roni, kejaka mayole baadhi ya nang, mayole baara na diana siyai. Ame ara idea ni bidu mara creative ara na la sio dogo ya sidere ni runda ara wala ra na ara ni miara ngoro langeni na yake cha wala ra ntoni ni nang iroro yo baki ni kisaidi lori maisha no pogin aya ore number 6 seek wise counsel Proverbs 15:22 ngoro mentors ngoro coaches lona ligi mkoje amugenja dage kimkoacha dage ni room one idea ya roro 10 roro rongani ne wuloro are nyete giratu limu ne wuloro yendo ina jarongo to bible rema word roro ilangara no roro ina sa no roro ibelega olengange ni wenge nyamali ni kiboli ndamnot ne bolo olengange
1: Proverbs
0: 15:22
1: nejo ore neti eutaroto
0: yes
1: neruoyo enkirobirat naji matas kage ore neti ilaiko kumok na kedupayu
0: yes ilaiko amu gebangulo na raidia sidan era ewalat te eweneri langeni olaiko hoko ore weneri enkiko na ina bayu ni na kila mtu olonoji mentor ashu counselor or counsel era de sibitali era psychological counselors era de hospitali era rongo bisini era de kanisa era professional counselors na wale agasho mwe somo na si na mpaka degree mera kita walat na arete lungana ideas na adu murmarita wala mari yota shalabi na bulorunga ni birori nisho wala na baya 10 na adu munyar mari aya number 7 commit your work to the Lord Proverbs 16:3 Uri si inopo wakindipe kankai kankai ya armare ya biashara, ligioroto, ministry, ramare rongishu, amuti hatu wankai ya kebiku walarsi dani ndi mare ni tankangi no, na ya nkangi no dukoya. Mito ki aromi yata walata. Gili kwa nankai. Proverbs 16:3.
1: Nejo, mbalie esia ino tola iruriani na agira sheyeki inkiroberati nono.
0: Yes. Teni mbali ya nduwati nonoku. Wesia ino, wawalati nonoku. Na kita dede yanka inita bari isia yolongani. Wato nwana kumoku, kita kwa kawalata, iti nwana kwa ita wala torok. Ideas, very bad ideas. Na kwa hida, na kama mwana kinkangiti. Nengasa lana jokanje vinerelo na damu nuru. Nje tanga rangi a ninyopen. Irungoro lautaro. Na nje vya unara vya bugishida. Enega nje nirora. Ashoton toloriga. Enare mbugu izombi bilia.
1: Kya ne miruya jingu. Mene doi neruya ningunoy.
0: Kage de nintengen gaon. Nin discipline mind. Ne wari nye ni level up. Ni mi make decision. Don't make any idea. Ni gerage. Ni mkwenjage ni joa no right idea. Ni ruma idea sidai. Ni mi barara. Ni agore number 8. Expect creativity or innovation. Amejo lashimba. Necessity is a mother of invention. Yani njere yewu na edumurite nkop. Yewu na idea. Shua walata nige yao dekwaya. Na untarajia beyagu creative. Pincho olipenye nye siyai. Akili orgasi. Mai nkoma. Nje ya lugo nye siyai. Amuna nabiki nje avyanka ya lugo nya. Nige njengenu. Nta manai ya lugo nya. Nuna jarmasa ni tari ya lugo nya nkop. Ni arialo kunyango ono radenge ono nimpa mwenjete shida. Neti Isaiah 43:19. Lazima beti yento ginge juku. Na damu ya lukunya ino. Kone nwana misho. Misho lukunya nya time. creativity.
1: 43:19.
0: Yes.
1: Ingu rajo asira nanuemba yenge juku. Egera rarani nye ailepo.
0: Yes.
1: Aimi musuye. Kairo abiru na nyonko iroi
0: yes.
1: Tiongara na viki likejia kwa
0: purkele. Yes, kijiri angainchere, ta innovative, ta creative. Iriondo ginge juku na gira asa, nejo tumu soidoi, na riakili niye muso longani. Mitoki koma, mitoki ajabu purkele lati na meri ndena itayu. Ngoru ya walata, nikinta iti adulo purkele. Amuwe kinchanga yonko iroi, nikinchanga yonko iroi ngeju. Na kutonyo raidoi, nyakitunga inaba, tokiti nizambo umusana. Njaga biyo bemuru jangop tayola jo yanga ni ago creative ke yanga ni come up with an idea nikinde maitawe jo ngumoto aya ijaba longani na Solomon nolo narasa ra bana ji queen of sheba la ngwa adalengenenye na ago maswali na gol ni shobogi ntoye ngelani ola yoni shobogi la yong ngelani ntoye na ago meyolo no na ganya nyugo nagara ne jo gai na teme ngeno ino aina yuluwe nebenge nuno aina kiliki ajoka kwa ntoye na kwa layo irupaniki niyago creative nejo ayago ngara ini tahiye kila mtu za dogo ya ngara yoyote nejo okay esu jango mumi ndasari ajuta berate nyo niyago mbidi maidusu wage na unjuko niko njuko nji ankare wale kijana nisu wage nisu nejo kuldoisu wage tango mumi ankare ni chari kijana ni niyagu creative. Iti yaba kankayati niyagu oye kenyi. O crocodile. Oru magawu. Oru magawu na orikinos. Orikinos. Niyagu choriweti. Ento kita creativity na muhimu olengi. Nebu, neto niyagu ore legnos na ala kia sagutusho. Nielo, nemuhi ngoro nye nielo leboni nejogi. Pwagia kento neshuinyo, walta ulo oye kenyi age. Mshuinye, nemelike lehore lenye. Niyolo nabaygi neo shai, nejogi mkito kia pita mpela agi angangang. Niyolo ajane posha ni amanya ikolo rikino sini. Niyolo duma wale gaina na jongorio, niyolo rebegwa mpolos ane posha. Nejogi, haiwa rara ya mwera mwia nini, nerejogi oral janino altawilino. Nye mpolos ane posha tiki, mwere neime, mwere duere ni kunari oegeny. Nime yola rara ya nkare. Irupanik oegeny. Nejogi, ay, injala na irugiliki. Amugoro iyo kenyire ni kubonga ngite ndi ngwalta ja ranga ngite neje kubaga tushigo kumbaga bege bwayo ne saruga one shugunya gero ba bongo na toyo ne signi ne shugo sini nyalde ne yola joljore torono na uni nyejiro biblia njere lazima bera creative piro lunga ni waranda not na ito adamu gulioto giting pembe kuna inkwa metine weni like na shomo dogoya ore namba naudo work with diligence Colossians 3:23 Taasisho rangariyano sabu kwele. Na nakata kitu ideas.
1: Colossians 3.
0: Colossians 3:23. Colossians 3:23.
1: Nejo, ore siyai nyi pokin ni ya siyasa enda stolta ujali nyi pokin.
0: Mm-hmm.
1: Ana olaitoria ni iyasa giki nemeltunganak.
0: Okay, number 10. Trust for open doors. Isaiah 22:22. Amuna shilunga na wata duat na wera saroto na geamini gulie milangoni na abolo. Meana milango na bage. Na inavere janga ire nigen oleriwa na bo. Na bo langai milangoni na abishana. Kaka rolo nga lemera idea. Igaronte na milango. Ni waste time. Ijita ge anywa ga mai geri agete ni anywa me bolina bolo. Ore larino oimutie yega won. Ande hama yungu rawile milango ni nesesha ya graga alua lenena.
1: Nejo, naiteliki nanu ulilila ilenye orbolet lenka jia Daudi. Ore nebol ninye, neme rai oloiken. Ore neiken, neme rai olobol.
0: Yes, milango ni na abolo. Me milango na bera ngai. Na uta niku wame, nya aki ashure tenitu murute. Mekuri yolo doko siadi. Tonyo raya jekiti wile milango ni na abolo. Na kebole ngai. Number tomonobo tomonare receive God given plans Jeremiah 29:11. Tonya radi ranga mu ngibangata ngai na ishori wangai. Amorisha ga ni tinga ngibangata rongani ni abau nyangai. Na kutonyo ra itenera baye nino musho shomo biblia nini ngosi ngala ngai nini ngogira na radio. Maro ling ngibangata ngai ti alengi shuino. Nili barene na ni chakuna na ishoreta. Ora ga biro baren ne mwele ngo ito Jeremia tikita manawi doto manobo
1: nejo amuka yola nanu nkitobirar na rarenta
0: yes
1: onlaituri ya nyojo nkitobirar olmabarishoi neme inento roni peisho ntayo siligi to onkolo ngina apunu
0: yes na nagibangata arangai gara ngai osiligi mera mijaitingo miwogol dip migwerga won mibeja ngaji mingwanga ngino migilga won mintaya ndaboy amo Isabaya ngibanga nono musho mure ara yeni idea kage ara ngai idea meeting agata ngai walat akata na dumwaldo ngani na ore bya bagi nono musho tiage ngai njoge walata na age ginja ngai na muaminifu na ni nyana na ti Jeremia tikira manau dosara le tomonobo ore tomonoguni empowered by the spirit yani gege ntagolo to sinya Ephesians 3:20
1: nejo ore rara ilola tengolon ore rara
0: ilola alishoma Zakaria 4:6 waldolanga igengi dimi waldolanga tonyo redo yoldolanga keti yangai neti yesu nera waldesinyati na ewe yesu ni lep ningu gini waldesinyati ni mpotu njiga ngai mere ngulone ni mere ngidimata kagete nkiangi tunosinyati tolu tolu unosinyati